0: Benita kena bagetti WhatsApp metoshi baranga mahama tsosi ake mayina ti salon de coiffure coiffure tulo na bagetti bankos tonso na sika okola itana kena bagetti WhatsApp imulo allo barala se retando sa irida
1: allo
0: oui barala o retando sa irida
1: ah bati mi fiak rame bozum la
0: fiak na bagetti bozum ke ma fiak
1: ah bati mi bon ti mi gade bet meto nga so ando mo ko no passe mi bati mi mete mo di felicitation na derrière ma bi si lo gana po ko tiye do ti ti mo zo ko ti ti pandazo.
0: Ok, singila mingi tongana eriswa on yona radio sociale aki na terrain ka singila mingi na la kana bageti bozum tongana meni take dai mulo tarsis tongana ita dape bon ike gilege to sotene undi na kwa singani singila mingi na aye genti sosia aki na doti meza tila ga ala vina ea mozoko sosi ala vina soroni ala ki usho wali use kuli use tongaso bon a wali na la kwa ye biati artist orko wala ala kwa ye nati trendende se akuli ni usaga itala bia ndende singila mingi tonga na moinga mine bia sosi mo saranda ati kwa singa ni bandi tayati mo pepe yanga datia zipu lele eke warate la kwe gige na mercredi na 10h na dafano nonde kilo kati ma gerati bia sosi mo gati ya wa mo koka pana yani mene protokol ake dape singila mingi na akineti singila na uk florentin nam kwese sosi ake mwina limo singila nga usi na tarsis banganando chadba kouti mifade ake martine ode tonga na zapa patambia bata seke sur eke wagi terna ba kjusosi aikiga

0: nga singa mbala kozina da fond de keluka tiso isupu igu na mbake timma kayo wa rameni papato sibarala mingi ototo.
1: Bahala tompin lupi ala wa makala.
0: Ah, singila mingi ototo ala mbake timma kakato enanda preso.
1: Ndwa ti singi ndwa disi temperature ti zoni tompin.
0: Ah, ok singila mingi ngwa sa angalelo mbake tala kape.
1: No, ndo lati singi tonti ni kifunga jara na mbeji singi tivukala.
0: Singi la mingi, ya lunda weso kombanji lasu na egito ya lasu.
1: Bo, kombi kola kanga nga deja ore, gile jitugu na yaka, kita kukala.
0: Ale, wafango mbechini wa wamanda ngombechini?
1: Wafango mbechini la tonti.
0: Na kete dala?
1: Kete dala tonti.
0: Njoni mingi bon, ayakani, tonga na yekara ina gonjoni wa tonye, yu wanganjo na yin chuna na mguswa peso ya pase.
1: Tonti la te pali tangu za pani tona abire tangu tangu za pana pika jape ya kala tongana inda ute papati tangu za pana tondare tipika tongana ona yata ya kala baka ku meta la kitara fendre
0: aduna
1: tumatiki papati tu tonti
0: donc a presonso awa ipi warani njoni ya
1: ala piti warani normali mato na kukina bigi te maka jale tu warani
0: singi la mingi nala bon atukachi etene zala ngotila soya punala o
1: singi la mingi.

Nanda pretin de keloka ndaliti a sangonda pretia sangona da fond de keloka angbunga o manatin da pre penzeni baloshona ndoni oko. E kir singila mingi na emanu sambole fis gene tio tila ko kote nchi kwe singa mba itibi afrika a unzi ton soa wae. Ando gara tila tia nando ndende so la kemaya da tonga nangbunga ne a kio ko ton so itene ba yutere ki kite awe. E gona kodra ti mama kunzi iti waralona notable tulo. La kwe itena lete ba mama kunzi e gentil mingi. Tongana a besoin ti ti akobe ti kondo tongana so buyu ake hunda kaswa le warakani meti wangoni so no aigbani kashoni la so so wangoni ake nando teneti kangolege na kusala ti amulingi anga ngwa kusala so ke muna ake ta foroto nango ti ungo tere.

0: Stephen Dikeluka. Lisoro.
1: Centrafricain ou Béafricain, Bibaramo, Zoni Gango, Nati, Lisoro, Nadafonono, Dekiluka. Ou Béafrica, Iba, Nayati, Alangousan, On, Isaratene, Mingi, Nandouti, Ambini, Aïsouci, Akisarakasi, Kodoro, Ti, Béafrica, Kitambula, Zoni Pepe, Sineingaso, Ikiri, Bouliti, Titene, Isaratene, Nandouti, Mini, Kota, Yesouci, Bani, Akitonga, Nambini, Kota, Kpali, Nati, Batati, Bongi, Nasi, Zokoko, Akiba, Tindemiso, Naletilo, Si, Adeti, tene akuta zutiko doro agiti tene akili na bini tene na pikoni pepe Yesu ibasi kisara tene ni aikinye biani wa bi Afrika mobala su na yati asiwa oko na oko na batati bongi wala na yati ya mina kete kodoro tibi Afrika akwa mobamo tene mingiti asiwa ademisioni ababati siwa wala amamati siwa akina ngangu nanduti asiwa tala encore mbini pepe na salango marati tongasu akriye yesu wa iratene lisi ali na popoti amulingi na konsekonsi ni aga ngangu mingi Lasso tongana si motambla biani nati batati bongi mokibambi ni eti mawa amulingi a ondoni na beti legi akekete amulingi a ondoni na beti legi na tongana mokitambla mokunda terti momotene me ginye la passe si gi brusque tongasu akita mulingi sa iratena godubi a ondoni na yatamina ngusan onlani ge tongana si mowara kita mulingi sa nduti legi si mo on ala kigana terti momotene papa nzarasana bi vona bi invité akimingi na mbageti centre-ville wala tongana mogona minando na mbageti 5 kilo mobambini okonoko Me ti lasu motambla nandu kwe mobamu lingisuda mosi nabagiti marabina ala ikibani tongana simu mugi meme ligisu titambla ti buna bagiti université moki wargana te si ligi biani biani titene ala unda ina mo mobaki tamulinga kitambla sans pourou dans zone bongo terre sala pepe akiti mawa na iso on bungoli molundu encore moguna bagiti rond point ti 5e arrondissement mobag bacha mulingisu molunduka mokiri na rond point ti nations unies ti genisu mopoji tene pepe me marati ungo cha mulingisu saki langu gina bi mobala ungo cha la sala duti aketa mulingisu 5 ans, 6 ans, amulingiti 8 ans, amulingiti 10 ans, alalala, ondoni, akota, agodobenisu, moke ba encore, alanzoni pepe. Mais akete nisula, a ondoni, mais kitene, nye la passe, nye la si la souci, akikita amulingiti, on va amulingiti 7 ans, amulingiti 8 ans, amundoti lega ondoni. Tisu isaka kwa, boba ilunduna dafonon de kiluka tiki rizu, gina yanga tilegini, titene mo sigam de tigudronsu, alaki bani gina plasti, ferujo. Mogamolu sigito onso ala mulora la gate timo papa me akiyiti mawa nye la sarasi aketa mulingila su ape ayanga dacha baba tala na mama tala asigina nduti legi bani nye la sarasi a baba na mama tala mulingisu wala siwa tala su agipi ko tala pepe akpa mo batene azuna debarasi gite tala epi amulingina on me ala ngwati continue ti duambini na iba iki kwali kentien si tene akikuta kwali tenti ngurubia azianga ndoni pepe mobato ngana si amira zuti kodo wandega si tongasu akiti mawati tena kikita mulingisu akpilo na divonchazu ti unda kobe ti tingoni ti unda ti tingoni so afatene kodona ki kodoti yere ti fatene asiwa akibata amulingisa la pepe me na mbagi tenti so iba mbeni a mesure akida pepe tenti a baba na mama na asiwa ta mulingisu si tongana si atunda ti tene agbu mulingi oko magumo fa datimo aba babani wala mamani ala iki da bien ye oko sara la pe ala inga bien ki mulingi na kina yanga da pe ala inga kilu kina beti li gala zalu volontairemo ala su alinga guna da wati mbanga azala na kanga tunga so atangani ama ala inga tene tunga na mudu mulingi mamu responsabilite timo imo bala so ondoni na dafanon de kilu kagi tene iwara a komuniki lakwe chakita mulingi sa grisa o ala use u ako ana 8 ans oko ana 6 ans la on la kira po depuis une semaine ou mais aketa mulingi so depuis que sia parona ki giala agasa ki komunika onso ala la ki tamla na ndoti legi so mais maintenant ministère so ki baten cha mulingi na siwa azuni akisa kwa ti nye abumbi ti société civile ala société na ki baten ti batango ndia cha mulingi ala ki kugi ala langu cha matanga cha mulingi cha ki saka tenisu ala sara kwa ti nye na mara cha mulingi so ti ndimi so sigi ndoti legi ala so ki na ti ngurubia sa tena ki baba cha mulingi sara ki ba kita mulingi so ki on ala vine ki zakita ngi zakimuna la so ala teni nye pia lo ti niela ngulu ya kina ni ti tene a sauver a kita mo lingiso a mwala na ngo etonga so a ki nambi na damana mbiti a sarti tene digitala a gangan zoni ten ti tonga laso si mo ba asar ya ko pepe a mo lingiso mo ba laso digitala ki ndende ki kereki ambina ki ga a kota brigon ambina ki ga a shona zo ti buango kodoro ambini nga kwa kolanza pa jikwa ndi digitala ndi ba iba a ki zoni si a kota zo ti kodoro a laso sa ki ba ten ti ndia tamo lingi a la zile tala ndoti pali so ti ndimbiso a ki gwe parce que ungota mo lingeni so a ki encourager ambeni ti tene a la siginga ndoti lege a encourager ambeni a parent ti tene a la za mo lingi ti a la siginga ndoti lege parce que zo ti sarango ye oko na la ki da pepe e ki tene ti ti gboto le ti akuta si kodoro ti gboto le ti azo ti tene a le kere nzoni ndoti na wabe Afrika si kodoro na lingbi ti tene awara a nzoni akota zo ti kekereke ti tene a sara si kekereke ti kodoro ni kekereke ti be Afrika na ti awabe Afrika aduti nzoni wabe Afrika singila na mo so kue si mo ma lisoro ti laso na ndo so mo yeke da e kiri singila na mo na yeke tengbi tere na hinga ti piko
0: lisoro Radio Ndeke Luka, votre météo.
2: Kozoni si fanala tonga so a garatin doa a garatilani na bageti ba kinga ngwa tati bonge kier singi na mingi na pres londre ndangwe dale ti kwa singali soro kota wangu na la kwa mani ton so baba na mama ala so ke batene ti patangu ndia nzoni du ti tia mulenge a ke kota tene mingi ha elingi zo ko ko bile ti lo davon fa de so e go na bageti ba ke fanala so na lango ti la soka na bage ba ki so a garatin doa ni alondo ko jona balu sendo nu se a ke mande na balota si yango ngape ko be komite ndoa lingi ti tarati du ndé dangwe ni nangonga otati ndapreti sina ngongo mené faleso ndoni avuko vuko ngamba ni kambi ndakanga leti ndozungu za patati na saka ti sina ngonga sui ki danga songu za pangala ko tite na bembele ti okaso gerto ndo wana sina balu sandoni usse bonga pe ko be komite la ki ande da menguza pa angi so gerto ndo wana si balota we ngonga ti la ku ande ti sina ngonga ti bi balu sandoni uta si akir na gwen na balu sandoni usse ndo akede de ngwane na mbage ti mbekika ala so mandafundi ki luka c'est la qui n'embague ti bouboua la soie qui n'embague ti boukoko n'embague ti tobali ni les fanala ni tosu londoka ikir n'embague guatati bongi soi fanala langoti la soso a gertin douani a qui tonden na balu sandoni otati ma na balota nandoni oko amonga peko be komite la elimi ti tena tarasa a kete me bambu ngasin da kosu la dindo a tarati tene a ngunja pa a bembele ti lokete a bele ti lotosu ndavuko vukongo fadina d'après sokete mbunga peko be komite la ke sigande Nous avons parlé de Taranga, de ton souci, fallait que l'eau. Mais il passe au guerre de Wana qui balota en donnant encore. Tu sais, n'a pas la cuit, balus en donnant au coup à qui guerre de Wana. Nous avons parlé de Taranga, tu veux coller Tindouzou, c'est à qui descend. N'a pas la balus en donnant au Tanga. Sindo alimiti tena tarata na de na ngonga tila kwi na bota ti bongia la ke mai na mbage ti bimbo na mbage ti ngo komba de pinda o ala so ke na mbage ti zongo ni le fanala tonga so we ke singila na zo kwe

0: tene singila na Ismaël ndale tse monzo kota diabon singila na wabe Afrika kwa ti wara tere na nembeso na Emmanuel Samboli fils na genelo ndale tse kwa singa ambaye ti be Afrika.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazo koshe kema dafonono ndekeluka ingbala kwati sara teneti komandati susuna kumbu na akusala kweso aikebagigi na yani silasu yekinati ushoka panila sieke sara teneti kusala ti kunumi na mbege ti kodroso.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Kutara zaji limbili. Soi kiginda chaye na senda giti bongi asigiawe. Kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Samboli.
7: Na nduti teneti kunumi na ambagi tisusuna kumbu. Kunumi aluti mingi na nduti nyembrimbri.
8: Kimuna la singila. Mwenga na mbegi nika azuni biani ala kefaa yaka. E kozo yusu si adungi nja mingi na mbegi tiala ake fango yaka ti kawa wala kafe. Legioko ala ke faya kati pomme de terre ando giri ala faya kati pomme de terre ngangu mingi imoke ba base militaire française solani ak na mbegi ti bois ala ke londosi ala guvo a pomme de terre sou na mbegi nikasi ala muni agwa na mbegi ti bois legioko kusala ti fango ya kati manga amai na mbegi nika ngangu mingi bangati sou na mbegi ti utsanga ndosu mokewara a fermentation ndosu si ake bata mangada mokewara na gambula mokewara na berbirati mokewara utani na seseti susu na kumbu e ake centre si fermentation i manga so ala ke fayani yakani ake manga ti cap susi ala ke muni ando asara na na siga e ngereni ake ngangu mingi bon manga so ake muna la nginja mingi legi oko na mbegi nika mokawara azu ake zi diamant ala ke zi diamant mosoronika diamant akeda mokawara nga alolo natapa ndi mokebana kodroti ayusu wa mungu atene jizimanti lolo ake mingi mokawara nina yalinga mokawara nina yaluke mokawara nina mungumba mokawara nina babuara mbegi tina na mambere e uku jizimanti lolo ake na mbegi tisusu na kumbu e lolo ti na kumbu nisu mokeba ake aiswa mungu aira na pipit dor ke akuta leni su fukuni kwa keda me mingi ni ake akuta leni ya zamani ando ala sala kwa kami ala zi lolo ni gangu mingi adu su ala koro si ala ke eksploate nani akeda don ake ayesu bia ni ake dunginja na mbegi ti mambere kad na mbibri na mbegi ti susu na kumbula ben yesu mbieti dabeti awa mango iye nandoni ake gorge ti yamene gorge yamene ake iringondo ti amunjula mena mbegi ni kazo ni irinya tene dimoli dimoli ake mba kuta leti bali leti ngusu irini kadeyi agumbi tongona sina kodroso irini ake durgo moke ba aga kete kete kete kete tongasu e mo ba tene mo peti duti na mbegi ni ke mo uru mo ti na mbegi ni me ake yesu mo peti sarape e gorge ti yamene so amunja irina ke tona mbeni adu tona mbeni site touristique tona tourisme mai fadi na kodo ti ngangu ake ndusu si ake dubeti boto azo mingi si adungi nja mingi na mbegi ti susu na kombu ndusu mbeti dabeti awa mango yembi tene gorge ti yamene wala dimoli so ngurumia inga tene nandoni ministère ti mine et de l'énergie a inga tene nandoni il faut momu bwali lege miambe si alimbi dimoliso e la langoni so si a kotaze ti kodrosi a bwande li ti tene pialo ti tene a installé meni turbine ka a bagigi biani tene ti nguti tene ti wati dada na kodroti e ake kai e ake pialo so si abumbi a kodro ton na Cameroun ton na Congo Brazza nga na kodro ti yeng bangati so il faut batinginja si agande ti tene a exploiter sitso non il faut kuta batanginja million un milliard de dollars si un limite tenait à exploiter site ni et site ni so bitena que site touristique so apengati tenait à Dunginja na mbegeti susuna kumbu
7: nga za vimbimbili wungo tiazu sweke na ati susuna kumbu halimu tisi oke okay. Nga mba ngati ensi amasika tia tieyo bata swa tene bik wala stilu anea ompel
8: mde muna singila nango iti dikongwazu so pnud andu wa sara ake lani 94,000 habitants me na lor so mitentena la azwa u na mbegeti na kumbu kanga ngu mingi ala ome mieti 95,000 habitants wala saki bali ngumbaya nandoni ukua on ungotia zesu akekala e kom lolo wa tambula kanga ngu mingi azu mingi agufade na mbege nika si ungu azu ni au na mbege nika ngangu mingi ala lundonga ati u nambia teneme mbangati nye na mbegeti susu na kumbu ama sika a, ne kusala ati mandango mbeti ape et à la tenendoso à Kembila Mitenape, mais à Kepnud, programme des Nations Unies pour le développement, la Bembengondo Tiala, la Sika, là-bas que Mingia Maseka a tourné pour qu'on a Madangombeti. Et là, Madangombeti a eu à paix, et Yeso a Boubetia Langango Mingi à Kekusala, Timosoroti Beti Sese, Lolo na Diama, si Iotonso, Mokeba, à la Kawarangian Nani, et Bandani So, à de Tipinagati Inga, que Bianika, Amasika ayi tene ti manangombe ti agoyongoro ape mingini ala yegi kusala ti mosorotik beti sese. Mosorotik beti sese ake nye, ake lolo, ake diamant. Ti tene mozini za si momu pel, si mozina ni, egala tina nagbata. E donc, yesu ayapu na titiala, ake pel, iyo tongosu awarekela nginja. Me koma la waranginja, iyo tongosu nzara ti manangombe ti ake tilu na beti alape. Bandani susi aditi pnu la tene ba ka na mbegi ti susu na kombo ala tene pel ane ape me bik la ane yeso ala preferi ti mu pel mati yo tongo su ala wara kofro ti sara na yesu betela yi
7: anginza susi ama sika swake wara na pokoti a gingwa mosoro ti gbeti sisi su aike guna ndo mbrimbri ngana mbena kusala sala ke sara siake wara nginza ntu ake go mbrimbri ginandwa
8: ndi muna singila biani akusala so milundu faditi dikongoni mbrimbe kusala ti motoriti beti sese ti lolo ngana diama aba mingi amaseka boke bazo so ngutula on balojo balo okulu ke ankona ngangu ape ake isu aba masika e moinga aton soit na français atene la jeunesse constitue le fer de lance du pays mais na mbege ti so na kombo boke ba amaseka ni kusaye so agubetia la ake kusala ti mosorotik beti sese zingo diama nga na gingo lolo me ala unda mindu so atene tona wara kofronia we nyela si ala ke sara nani bitene fana ala bitene ba community susu na kombo baska di isu ake nduru na maka ti kodrotie na Kamerun e ake nduru na ngu ingo parapor na bangi parapor na berbirati e tongana molondo na mbege ti nula jusqu'à nambegeti boire nous sommes makani biti tene mokewara agara a marché périodique ceci mingi na yani mokeba ake a Kamerune so ala ka londo na kumbatiala ala garani ndoso na frontière et tona ala si na agara sowe azuti kodrotie yesu ala gwana leti garaso ake nginja ala ke mo kumba agwanya pe ala gogina nginja njati lolo njati diama ninjati manga na tanso kusala ti manga amaingangu e ala ke gwevo akumba na mbegeti Kamerun ka makawara na mbegeti mbombete na mbegeti kenzu na mbegeti gambulaka na mbegeti su piti diko ge kwape e gijala ninjati mingi 100% ti ninjati kodoti su ake sigi na mbege nika e a Kamerun la si ake benefisi mingi na ninjati nisu ake mbeni kbali la ake mbeni kbali ginjati ningi ake sigi ginjati lolo ginjati diama ginjati kawa ginjati kakao ake famio ya kati kakao na mbege ni kao si ti lolo na nakumbundusu juska na mbege ti dede mokumbati guwane na mbege ti bambatusu wake bazo afaya kati kawa me alake kana Kamerun e ayesu kwe ake lida Kamerun
7: singila mingi za vimbimbili ushuka pati kwa singa mba iti be Afrika ti yunga swake lutigi nala iketingi ande gikikiriki na okongunga su tiba akpali susi azu ti kodro ti susu na kumbu aike warani lakwe na ti dutichala.
0: By Tibet Africa, we have seen the Minala Emanuela. Gonga Sepeco, the committee, and the President Monga Balo Shunando Nusa, you are at Rana Grasse Dika. I need some love. Irimanza Konila, I am on a legate in the Waratirana, Jefferson Zigarabana, Tia, Kwasinga Wango, Tinzoni Dutia.

0: 33 48.
1: Dafundo de kiluka bonga aiki da pepe kiguti wa katera na Elvire Kentombe ndaliti wango teneti aiswe ki ababa wa mama tia muninga linguti sara ti tene na tera tia muninga tala imani
0: Dafundo de kiluka Siwa na kodindara Ngangu chimbeni kapa wala angu ichipika ngopatara na siwa. Etene nzoni gangu ni nala ya neachindoro kwa singa so isara teneti tonga na nye. Iye silimbi tisara na aforoto tiye amu lingiti inayangada. Na yati akusala tiye alangwa kwa kwa tiye angu ichitengo buzi tiye. Eke grisa lakweso mbeni ya eke ngangu mingi so. Teni kapa wala angu ichitutingo botonga so na chipika ngopatara na amu lingiti. Tatene biyani aki ambena angu iso siya limbi titene abumbi onko. Wala gana yengo tere mingi na pupuchimbe ni baba na amulinge. Nanga kapatite ne amanda na laye. Beni mulinge so si lue kifa ambitutlu, aiti betlu, aiso amuna lungia, aki mulinge so si lue kifa bia ni aye so si, aki na yati lichilu, na yati betlu. Mbeni baba wala mama so si aki ma, nanga tite ne lo suku pepe, wala loguda tite ngonza sa lo pepe, aki baba wala mama so si afabia ni so atene, ba mulinge so limbi tite na malo, na lo limbi tite ne anelu. Akitikita akapa tia pikango pataraso, akisara siya sewa, akibumbi oko, akimai, yengo tera akeda na akikanga legi tite ne akbaliasi. Tonga na yesi limbi tite ne le krea pendra akapa suna yati sewati imbi tite zambi na gerecha kode tonga na lako oko, na mbeni lango, so isoroni, itene fadiso, penze mbunga tonga so wana yati mbunga tonso pikango patarako junisi yegui lango. Izaye kwe so aki alimo, ayesu kwa aki singame pika gipatara na amu ingeti eunda nala aunda na tapandeti titene itene gitene lango timotila so ya kefade pendere titene muenge na tenegi en wala en en apeso limbi titene ngagi nye lala so mosara na ati lango niso fadiso yi ona dengo buze wale ona kwa si ya munge na beti mwa munge na beti mwape muenge so aki warapasa titene lufaye kwe so aki na beti lu na luguda titene ye kwe so aki tene kapa kode titelo sara na tene Lulimbi tite ne luwarangani. Akitikete angu itonga so, aunda ngangi nza pepe. Wala tite ne alekere, agire tia ye, wala tonga na pialuti sewa simbeni pepe. Aunda gitite ne mbeni baba, mbeni mama, adutigi nduru nduru, na pokoti dingo buze, tima mbeni mulingi, silwe kifana lu. Anzu ni alegi, lufana lu so, tonga na ya kida, mulimbi tite ne ni, tonga ambitu ya kida, mulimbi tite ne motene ngani. Nila lamani tonga so awe, na angu isusi, aforoto soa kina wungo tere, si ala ki wana dingo buze, itarati sarani, beni lango oko tonga so, tenyati zoni du titiamu lengeso, maingo chala, tike kerekeba. Fadi warala, na yati menduro kwa singani, lakuna ndu, dafunon ndike luka.
1: Singila mingi na lalivere kentombe, yu wara terena singila, na rebete papa we, mairi mozo konea ki anita.

0: Wapi akordeon yoko?
1: Na fonde kiluka wangu nga siku nga tatipiko tibe komiti na penze mbonga baloku na noni wako iwakatera na melanimiti yike kititene ibu na chata kwa la kusalati mbonga nosikwe mulo.

0: ekela langu tibikwa usho langu setinze chilengwa na tikwa singalasu na be Afrika. Ngonga omene na be Afrika wara oko mbonga sona amda folk na vakaga eke masa nguti Bolivis masambai Bolivis ibarala
1: ibarala edusa ya ibarala zukwe hali chasa mwini lango usi na pekoti ya kwa lisusi ya tambula na hati batati amda folk susi ya kinati vakaga ungo tia zwa gandoro na balutasi awa kwa balusi si ala wara kutaka na tereti ala alakema ate mnandoni kinati asanguso na dawati akwale tise du tisu siye keba gigi na mbanga to chukoto tibi Afrika gabada lezo kundu tisu site civil kundu ti akamakite si ala kasa fango wakusa tinda pa Martial Krepen Munga na bata tizemyo si ala unda nangu ubia chukoto tibi Afrika titene lu bile chilo nandu ti akwale so na gbata ti bombari ake awa fango mbeti si ala lundo ti mandai na inga swa on nandu ti sango anzen zine akusala ti maboko ten nandu ni ati asango ti so na sango ti awango ndembo ti kangu chungwe ti dunia mwabimba ti 16e de finale ni si angba ti tambula ten nandu ni ati asango ti awango
0: na lita sangoni kwa litise duti angbala kwa ingangu na mbege tia mdafokusa kena vakaga na pikoti lango use susi ya turugu kwa lalina tibatani
1: chindembeso akiatu kwa linisi ala angbala kwa tonga sutene ala bembendo na tibataso sango ti Emmanuel Sambulifis
2: titiriti biko useso agonanduzo mingi ambe nazo soe pika singa nala na mbege kafa atene tondo tike tengo ya fasu ungo chazo eke baluse na miombeso awarakwa balako na ukuna poponi alua lawe singa azo baluse na ukusi awaraka na terechala so ambeni atukwala nati dangangati biraunga nati briyati tenala waratunga akbaliso aikende na atene sosi eke sigindendi na gbatati bongi biringa wayanga tingurubia Evariste Ngamana fasu aturugu tumbaso alondo awe nati gbatani si chindembeso batani eke gina gbati bangondo cha turugu chibe Afrika kandana leti londo azu suwe kina mbegi kaa faso kwaleni angbala kwa ngangu kamisa chimbe ni zu suwa kwe silu eke nati kandu ti minuska
3: minuska faso jizo are bela ina leti kudoni ala jizine na kape ala sigi gina amdafok sudan ala nyosha ichala ka ala ga asari biya dizor ni na leti kudoni ke sebemi tona fadi gina ngangu meme kwa artula mbae chimba na leti tere zuzka falso ikina mini zonde tenzo kwa artula mbae na leti lande zuzka falso na ambina elemana elimatibwa kwenye ngazi jusqu'à présent force encore à d'après
2: nanducha tondo chikbaliti se duti aike fadiso duti tiazo si agangangu na amda folk na pekotia nzingwa kungwa ngana kungwengwa kotando kwa ti leta ngana ndo kwa seni waranganzoni tonga agangangu amolenge use awara kwa wena ti kando ti minuska mbangati sonzoni tonga aike dapepe mbeni wali soike na yati kandoni amuka nisani
4: atemo yi na yati blagbati minuska la akungwa so izana yanga dara yesi tengo ya bondo ah yorosa kena hospital azana garoyeni complet biri sala unja ye tututu na yasiko roi yako na yasiko drafu ko bela mingi pala edei asema ilu amenge use atenti ko bela na yasik bagbasi miniska
2: mbeni na biko use azuti amda foka ikena ati kutambitu azuna ngombe na maboko seke bembendo na ati batani siala binga kuta vundu mingi na beti azo na ati tiriso bati azunga awarakwa siambe na zosue pika singa nala fatene ama katiko roi seti be Afrika aiketinde mbeso senge senge si aike ngangu titene siriri akiri iyo na yani
0: aligonga mbege na mbege atondani ndaliti kwati bwaswa ke crepe Martial Munga chimbeketi zemiunga raisu sake tamla mbege tamdafoko
1: na yati mbeti tondo chala awa tukwa lezo ala kasa akwa lezo si ake tambula tonga su nati bataso mokonzi chidabada lezo Simplis Mathieu Sarandi ake na singa ati Chris Roy Jordan Badingwe
5: bo so le pesara kusala tiza pa ala palo de zemiunga adeti uti pepe. Mais c'est ce qui a d'abord été contre la TV Afrique à la vie.

ngomene tsira kuina pesbonga baluse na lobene kuna pesbonga ako eke uru yambate gwambe kitiluba ititimbitara na Dieu merci bon ciel grevico tifunga na yasango ti region ambeke tiluba ya kozo si tambla ekete.

0: dafanon de ki luka itanon ati region ki na batati loba itimitere na Dieu merci bon sel grevi ko ibara na batati mbaiki
1: Idrisi ya ibarala ibara ze ko sosia du tient ti fanon na tala ti makwa singa tu de region laso iki sa te mbumbu na ngo iti makongo sosi atonda na we na batati mbaiki na peko ti sala ni si e tenenala a wa be afrika so ke na mbaiki ni gi atonda ndi tenesi agona yati a gbako wa na yati a komplemo sosi azo inga ni mingi na iriti bara ti tenesi ala lek ando social like kwande ti tenesi ala lango da chinde meso awa be afrika so ke na gbata chimba iki atonda na wa ti tenesi alinda ngonda oko na oko andaka ambeni social de awa lege ti tena linda ngonda pe ayike manga ti so ade ala saga agozo waga ala waga ayogo ngana anzene nzene ashiko na aka fe ti tenesi ala lina nina bara pepe si ala ngana le ti kodro ti tenesi ala pika li tala ti tena tonga na lawa yesu kwawe si ala linda nde na bara ti makongo andaka na tereni Idris na kwata chimba yiki na ndemeso ama kongo atonga ndanji tenesi asigigi bani bani tonga so na lechi garawe yoko ngireni angwana nduzu kete adesi ngireni kiri na peko wala sosi biri aike kani na pata baluse eti ndemeso angwana pata balusho si ala sosi aike ti asengeni wala cha kiinga na cha vukoni angwana pata mbangu andaka Idris na terechi ngo iti makongo sosi aike na kwata chila lobai si awa be Afrika ayeni mingi ingana kwata chimba yiki sosi aike di kodro chila lobai ni chindembe soto nga na mosi na kwata chimba yiki Idrisi ya mbatene aike begbata ti bongisi mweke na yani andaka aike mba yiki onfleo lasi ya tona ntitene akiri na tere chilo yeke yeke awe tonga na ala so inga kwata chimba yiki mosi na kruazemo ti dede ti gangwi tisi na begbata nga chigo na nilege ti garanga wala chigo na mbage ti prefecture Idrisi na bi mba mwetene aike begbata ti bongi andaka aike li kodro chila lobai sosi aike mba yiki la ndoku ati sino hidro sosi lo eke lekelege ti corridor 13 mbrimpri na gwata chimba yiki mbi chigo tisi na mbage ti frontier ti kongo na guga lo tona ti tene chilo za awa na begbata chimba yiki mbrimpri na kwazemo ti dedesi asi na kota gara chimba yiki asana si beta wa be afrika sosi aike na tere ti alege mbrimpri ala so eke na vakati dede vakati kwango vakati bobolo bagirmi chigo nani na prefecture ka beta la dedengo si moba awa be afrika ti gwata chimba yiki na bi ala eke gina tere ti lege gingo be eke dapemo ona tere ti lege yamba zuangba na begbata kalu lingu ti bazo na mbage ti vakati bobolo ge wala na vakati bagirmi Idrisi iba aike eso tambula na gwata chimba yiki na tie nga sola ifapeko nala yiki singila nala kwaso si achina tere ti fonono tala si alamani
0: Dieu merci bon sel greviko singila ndalti sango sola mune na lakwiso na gwata tala na mbage ti mbaiki

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ibarazo kose kema dafonono ndekeluka ingbala kwati sara tenetie komandati susuna kumbu na akusala kweso aikebagigi na yani silasu yekinati ushuka panila sieke sara tenetie kusala tikunumi na mbegeti kodroso.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso Bay Africa.
6: Kutara za vili mbili. Sweke gindache ye na sinda giti bongi asigiawe. Kutara ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambuli.
6: Na nduti teneti kunumi na amba giti susuna kumbu. Kunumi aluti mingi na nduti nyembrimbri.
7: Kimuna la singila. Onja na mbegi nika azoni biani ala kefa yaka. E kozo yusu si adungi nja mingi na mbegi tiala ake fango yaka ti kawa wala kafe. Legioko ala ke faya kati pomme de terre ando giri ala faya kati pomme de terre ngangu mingi e moke ba base militaire française sou lani ak na mbegi ti boire ala ke londo si ala guvo a pomme de terre sou na mbegi ni kasi ala muni agwa na mbegi ti boire e legioko kusala ti fango ya kati manga amai na mbegi ni ka ngangu mingi banga ti sou na mbegi ti utsanga ndosu moke wara a fermentation ndosu si ake bata mangada moke wara na gambula moke wara na berbirati moke wara utani na seseti susu na kumbu e ake centre si fermentation e manga so ala ke fayani yakani ake manga ti cap susi ala ke muni ando asara na cigare e ngere ni ake ngangu mingi bon manga so ake muna la nginza mingi legi oko na mbegi ni ka moka wara azu ake zi diama ala ke zi diama mosoronika diama ake da moka wara nga alolo na tapa ndi moka bana kodro tie ayu so amujwa tene jizman ti lolo ake mingi moka wara nina yalinga moka wara nina yaluki moka wara nina mungumba moka wara nina babu wara mbegi tina na mambele e uku jizman ti lolo ake na mbegi ti susu na kumbu e lolo ti na kumbu nisu mokeba ake aiswa mungu ira na pepit dor ke akuta leni su fukuni kwa keda me mingi ni ake akuta leni ya zamani ando ala sara kwa kami ala zi lolo ni gangu mingi adu so ala koro si ala ke eksploate nani akeda donc ake ayesu biani ake dunginja na mbegi ti mambirika na mbibri na mbegi ti susu na kumbula beni Yesu mbiti dabeti ya wa mango iye nandoni ake gorje ti yamene gorje yamene ake iringondo ti amunjula menambegi ni kazo ni ya irinyate ne dimoli dimoli ake mba kurta leti bali leti nguso irini kadeyi agumbi tongona sina kodroso irini ake durgo moke ba aga kete tongasu e mo batene mo petit duti na mbege ni ke mo uru mo ti na mbege ni me ake yesu mo petit sarape e gorge ti ya menesu amunja iri na keto na mbeni adji to na mbeni site touristique to na tourisme mai fa na kodo ti ngangu ake ndusu si ake dubati boto azu mingi si adungi nja mingi na mbege ti soso na ko mbundusu mbeti da betia wa mango embitene gorge ti ya mene wala dimoliso ngurubia ainga tene nandoni ministère ti mine et de l'énergie ainga tene nandoni il faut momu boali lege miambe si alimbi dimoliso et la langoniso si a kotazo ti konsorsi a boandeli ti tene pialo ti tene a installer meli turbine ka a bagigi biani tene ti nguti tene ti wati dada na kodrotie ake kai e ake pialo so si abumbi a kodro ton na Cameroun ton na Congo Brazza nga na kodro ti yeng bangati so il faut battinginja si agande titene a exploiter sitou non il faut kuta batian ginja million à milliard tongoso si a limiti tene à exploiter site ni et site ni so bitene à site touristique so a pengati tene à dunginja na mbegeti susuna kumbu
6: nga Xavier Mbembele wungo tiazo soike na ati susuna kumbu halimbu tisi oke nga nganga tia si amasika tia tia bataswa tene bik wala stilo anea ampel
7: mbe muna singila nango iti dikongwazo so pneu de andu asara ake lanie 94,000 habitants me na lor so mbitentena la azwa uu na mbegi ti na kombo kangangu mingi ala on meme yeti 95,000 habitants wala saki balingumba ya nandoni okua on ungo tia zo so ake kala e kom lolo am tambula kangangu mingi azo mingi agufade na mbegi nika si ungo azo ni au na mbegi nika ngangu mingi ala lundunga ti u ndambia teneme mbanga tinye na mbegi ti susu na kombo amaseka a ne kusala ti manango mbeti ape et à la tenendoso à kembila mitenape mais à kepnud programme des Nations Unies pour le développement na bembengon do tiala la sika la ba que mingi ya masika a tourné poko na mandangombeti ala manambeti a yope et yeso a bubeta la ngango mingi a ke kusala si mosoro si beti sese lolo na jama si iyo tonso mo ke ba ala ke warangi jan nani e bandani so azeti pnud la gati inga ke bianika amasika ayitene ti manango mbeti agoyongoro ape mingi ni ala yegi kusala ti mosorotik beti sese ake nye ake lolo ake diamant ti tene mozini za si momu pel si mozini nani eh, ala tina anagbata e donc yesu ayapu na titiala ake pel iyo tongosu awaritela nginja me koma la waranginja iyo tongosu nzara ti manango mbeti ake tilu na betiala pe bandani susi aziti pinu na tene ba ka na mbege ti susu na kombo ala tene pel ane ape me bik la ane o yusu ala preferi ti mu pel marati iyo tongo su ala wara kofro ti sara na yusu betela ye
6: a nginza susi ama sikaswa ke wara na poko ti a gingwa mosoro ti beti sisi su aike gunandua mbrimbri nga nambenga kusala swala ke sara siya ke wara nginza ntu ake gumbrimbri ginandua
7: ndi muna singila biani akusala so milondo fadeti dikongoni mbrimbi.